0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: Owe mai to sina tam kwan ke ran.
0: Ariyo.
1: Ai na ro yi o chuku. Ire ngwa se ni mo bia. Ai bu den de mu te rozi. Ba ma re ba ra run ke kwe se mwai. Ta na wi a no bia. Ai ba ta no se na be ta na me. Na kwe se re na.
0: Kamuro bindi ni ne kwalo no gara aga.
1: Tene bere nke chukwa azu ike na ndokwa.
0: Kamuro bifa zuru ike na ndokwa.
1: Amen.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Ito adez na kita nebele nubebe bame.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Ito adez na kita nebele nubebe bame.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Ito adez na kita nebele nubebe bame.
0: Angelu nke chukwu.
1: Nibo ya nchenken. Oitura zana pa.
0: N'afanna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba Delta States.

akaụntụ unu na-agbalansịzi ọfụma. Ahịa eke na ndị otu ya letekwa na iwu unyi nọ nyere ụlọ. Hapụnụ nwa bem Veronica. Iwu nke mbụ, hapụnụ nwa bem Veronica. Iwu nke abụọ, onye gonye unu mmanya kọwaara unu ma ọfụma ka ghara itinye ya n'ihe unu ga-akwụ ụgwọ ya. Unu akụwagwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịtọ, unu akụwa na bọtụlụ m. Iwu nke ịnọ, adị anụ ọgụ na nke ọ ga-eme. Were ọnụ tinye mmadụ ihe ị ga-eti ya mana emetụ na ya aka ka ọ ghara ise. Sọsọ ịnọ ka ọ dị. Ka ọ dịla ụlọ mfe. Ekene m.